0: cars need to me at the Adicha. And you're any chattoo. Who are the chattoo? Who are the chattoo? Nino, I bet that as the attitude that no one's going to be. And you know, because all in case, in the police, you're going to be on Pahano or so far. Oh, that is over the group of any fan. Who is the reason across to you? Never across to me. Towards that area, I did them.
1: Hey, now, Kofi, say, press in Ibano. Wanya kwa da sawo. Na ni
0: efi wo.
1: Na ni efi kakra. Hey.
0: Na so oba na tu se che an ho machin. After me look at the gram yes so wanya zoom pano de ya. Cuz u nya time na wanya zoom pano. Ti afi na. Wa mu gusa o mu ya contract anu so a o ye no so aba hafi ya. O we se obetimi abiebie ba bi. Kwa kwa ne do ma ya ogwa ma gut kota nya no mo mo bi ni nya fi jana na jo. O ma bi ni nyira atu. No wo bi etu ma ba bi o ma ba gbere no e ho na drama fo no su ba ni dead no
1: eh
0: ye be se o be tun ye bi e ba bi je se under bridge o no en su bi mo be se o be tun ye twa gata bi na en su na tun ye fo ba be se akọ na fe o mo tun ye fa under bridge na se na fe de o jan mo mo
1: ka so apresi fo mo nkwese sama me no abre o mo nkwese no se ni o si gina ho che se wa ye gobe wa bre ogina ne namro musa nsuo mu hwa woni ogina ho yi o pempa bo ehye no na taade ehye no wabre wabre eye mu nkoyi no kakra kofi ye da se ye hwe eduru anwumre na mu adwo kakra na atiefo ehye se mo hu kwa no se mo hu ka so wini ba kwa na ni o ka sa kasea kasea kasea na ni nyina obi nkom mu obi ma kwan nu mu amna amna amna no e che se yidi ye wo ka se nketo ano omo omo aso omo la ye wo ho e na ka sa kese no so edi wo demu etu nipa kro wo gina ho ye droba ni na gina ho no mo a ka no je se wo pake na watia dem kakra hun se etu ana mo ba ko na so dim na wo ko bi firi nura nwumre no miensa e na abo premo ato tre fa bo eji nura na ono abu vondi yi kase wano mre bi odu wano mo enyumre nonson wukudu ufie na bo anopa nomi ensa na uwe inka wukase wuko ye nina nge nurie emre bi yeko wa ya de say 16 hours use say eni eni enka uwe ino omu ye dru kwa oma ombe kwa wa aba ubibe kwa wa aba na muda sujina ha ekwa anu huwase mnono abusu yantu akase ebonu soe yemfiri wini ba kwa ntempo unum na yantinsi ya ndi isi ya manyo kono na ndi isi ya manyo kono bibi ukosu uomu ya diye na ya kwa yese boda suja wanje ya uji na chila beka soo janu wedum wado na konu mwa na na hunji na abo pumpunya enye boda suja so ase na mchie jana ano ase ninu awo enti umu ase yo wedi ya awo wado na kosi mwa na na hunji na ese dacha webino no na asemi na bosie nyina ne se dwantwani oba NDC amanyoko na no chama se du nkatia ena NDC fo to wabayi ewiye na Ghana fo jitu muo se mampani jondo amani mahama media ni mu no de tu dwa se ye Ghana fo madom obi ya nanwe da se NDC amanyoko no wonu betimi asa de mampani jondo amani mahama bapa de di nkunim eti mu sese woda mase ye eji amanyoko no be kwa probo no wada ase brofo de to so thank you to na sa thank you to you are shase no na party mpanimfo ni bi de acha fe ni ehu ya nsa so mo tesai obehwe na ya ye chairman kwa na ya ye chairman kwa kakran kakra ade no ya chairman ni wona mu eso chairman kire se afi ni fani ni agana fo aye no fe dodo watu ama NDC we fedodo eti obeda sesa na emfie na akro obeda mase na chama anamu na sase da yi a wo kọ no ebi su bu NDC amanyoko nkura amamfo atoroto de papa we pa kire se opese o kire sen watimi apempam shirt mu no suitu a suitu tede ni foforo no anya no ene watwetwa tade a hye no eti wo nam a na ebi se wo de agenda ne nam wasete agenda ene wo de nam wo ene adu so obedi mampani na mampani no opese wo die no en washa siye di kain woye campaign ya fise se nkwase wo kwase da na mantam a ene enke wo mantam du sia wo mayimo eti ufri etifi besia nafo na nkwawie na we die ese conscience no kura otimi kwa na wo ward wo secretaries na wo kwachiachia mo mo ba na wo kasum da egumasum toda so na wo tobombo afam na na no die yi okoken na die asem abai

0: Ebato me boso me ni de to so mako mako aduonu mi ensa ne ye ne dai
1: ni ba biti na pabo
0: ene e memre da ye wa yem juma die na waso gusa uti e wani da so radio ha ba ko achi difo num so awie ma me ma wa ha me ma wa kwa ba ni se won pumbo ko pa boso me mako mako enu mu na ewe ni de to so mako mako aduonu mi ensa PM Pimmy and Adonuncian. I wish you had Jassy. Oh, Shannon, so say, I can't see my do not know me as Abo.
1: So you
0: know me as Abo, I'm sorry. I've
1: got
0: that offer for Abbott Transfer. I would do my dear. So
1: I
0: will wait 1 hour this year. Free move.
1: I've got a good
0: name. I'm a Belgium. Say, yeah, Oma, me, O Papa, Udmia, and now Dofibi. Me fasa fi di kesi eso na me mo shedin mi mo yakọ
1: ri na ina me mo wa
0: na me obehwe mo nya me obehwe mo
1: mi se
0: nya mi o kasa obi nka bi
1: oyo nya mi o kasa ma
0: oyo nya mi a do be kan bi ya obi ani wo timi kan bi ntimi ma oni nya me enje a chinje jie bi ada da bi de ope na oye Enti wona wo this year afimu.
1: Re
0: mo mo shedin. Aka simadu. Na no mi ensa abo. Kenin so se edi ni exercise. Keza keza keza tu. Eye din am frema meje so ama wo. Man kura ka edi wani mi. Mo kwan na. Wona ade ato wani. Wona ese wie wo chichire wo re. Fraba na ya momo shede momo yako amen fa yako sem ema mini yako kufita baku eye ajuma e woni da so ready papa afiantuma woni tintimu papa aka nchiragu abira na busuya woni na wo so awo doma antwirifo na me bo afie da edi yanimu ya me bo akina eye kwasi da yesi joda ma ni fie da so na ye kodoma antwirifo na yakata yenua kokufita ne papa achi kura enti kwa ku be obia ni wobusua mamo hyeden mamo yako nyame be hwemo 0546637474 Hello. Biba cho wo ninu bi o kasa free.
2: Yeah, director, good afternoon.
0: Good afternoon.
2: Mr. Afternoon, director. Mr. Fishing.
0: Biba cho me je osu o papa.
2: Okay. Biba cho me kasa free wo Spain.
0: Okay. Me enti o free Spain my mu.
2: Yeah, but Okay. Me dem do be ka wo je pe ko mu man.
0: Okay.
2: Me ni sita ba ko e pe ni na. Officer, we are now abortion and move on.
0: As
2: we throw back money in
0: her
2: hand,
0: Yes, one now, Jenna Debril. Yeah, Nipane, Jenny, I entiasi. Now, Onunya, me, only the Intiamanabasa. tie ma busua wodi she afi mu shede
1: aja mere wo papa
0: masa mu ofita wenye ne boy bi ko ye ma na busua fo ina shede no achi so so officer oye ajuma wa boshin ho
1: Olesho
0: se bia obia. Mo busua ma mo hyeden wa. San san che bia na wo ma me edane toye. Ina nim sede. Jane ena wu esite. Me mfasa kwan yesu me mo hyeden. Mo ya kwa kwese wate. 0546637474. Aka sima nuna no myensa abo. Myensa abo me sore. Na ofoforo abeto aso. Inya nkoye nkwade. Na ahomano edema ebo ajuma awie hwan na o kasa akyere no hwan na wo mara shede sansa de to obi ani a mepa cho ye firo bi na be yama no me kwa ahomano so da ye ni komo e wo ho mepa cho odi na obi o kasa firi
2: good afternoon
0: nana febri ni
2: ya kaza
0: nana mepa cho mbo ndi sey
2: o ye ndo bo o ye
0: tawse nya mi ado me ho eden
2: no
0: lando from where to say nyamya dum wedding papa ne wedding na nanom se yeduru amamfo so na yakai e na nanom awie infa na wode mefa
2: no wege efa no betato se e da senne e yo bra pai oira yi ugwesia ha nje be ma gusha fo bo biar ha ko yu ko ugwesia fo nya e me
0: hello Oh.
1: You don't need to be babo.
0: Nana network na akati. Obeti ma afraba. Na oma busia woguna sia ina shede. Omo mo yako. 0546637474. Akati mi sima miensa na mide jumadi ni AC. Erenso se edine exercise keza 2. Aye mi dia ofra meje so amawo. Na suma kwa hene na na obin badu wo KBK. Sana mpo so jape kro ba hema. E ma me amapoku ya ma me awie me chira papa papa. Ni se wo mpom boko pa. Odi kro e wo KBK na na ampa be chira me. Ya me na no fori boate ma wira hene pipiripi buten timo ehimo da. Na awie me chira papa. E ma me si ataka so. Ema mesra mata mwina mwo jastan wye mini se mwun pumboko. Mipa cho udine obi wakaza free?
2: Hello, Kenya. Hello.
0: Mipa cho umiti wo udine obi wakaza free? Hello.
2: Okay. I think that's a chance me free, but...
0: Okay, yonko.
2: I think that's a chance me free, but... I think that's a chance me free.
0: Yonko, Spain.
2: Hello.
0: Mipa cho umiti wo ka, yonko.
2: Abortion
0: chemo ha.
2: Abortion very good. Oh, why are there?
0: No,
3: Mr.
0: Santi, you bumbo kodi.
3: I'm a lokeza, I'm a moyeta.
0: Na awie, eh fa na ujina.
3: Yede bigina, kwasibo kuru.
0: Okay, eh wedi die.
3: Kedi die, adechi ngwana usiye mbanfu anje sodie.
0: Okay. Mbanfu anje so nko ade a ye madofo ne atiefo ade ato ni shedin.
3: Keza utu se meme da di seria, da ka da seria.
0: Nokre.
3: Kobro kokko. Ayan nan kesiye nan nanu beshe. Kukunkunu. mina nan be fira me ma so so me be be she na aba she dia e de ko ma dia madam amen ni sun e ti no ye mi si ni atachi won ani papa kwa ma mo papa ni so mi ta si ga yo be ni be ti ni week ndi papa no nko ti ani fi so chere ye mi am papa so le ndi papa so le na butiani nyina shed ntutu okurafo no no man nyina kwata no bo bi pia a no awuje nyina no mo bi pia shed do papa no oyi pa bia nanu fu pia no ma no ndi aba se ndi aka bi pia
0: okure
3: tito jabe kurum na fe do meka kwasi okurun ha yimi anda ka to fo mi ma be nyina ya ko nira mi amada ba ku o na ti ba na moto fita gas na la
0: okay
3: nira o gas ni si mimra
0: oh
3: nira na ye na ye bi bi ya o it ye nya da ka ti ni na e mo bi bi a shed ne na me de ma tutro po o gas ton a si bi a na okra no na okra moto bru fo ni ni na ni na ma bu sa ni shed ne
0: okay
3: so ya ka de ke si
0: Amede ma onas moje me das me ofa sante ofa sante eye jangufa ni di she prekope ofa me so so me das na busua ba mo shedin me ba cho wudi ne obi okaza firi
3: okasem ni o
0: ochina sem sukura gana papa ombo ndi sen e wo sukura
3: na mi adum boko na wo sukura
0: na mi adum awie me ho eden
3: kenza kenza
0: sukura ochina sem
3: bibia boko wode
0: bibia cho bibia agina ne nice kama kama kama
3: yo we there without team as ama had party na we there me kan kwai bibia ra a shire de bibia ni mane yako
0: okay
3: ni san man shebe ne onene mi ta tante kan ni ame onene de mo no aso ne san
0: no kure
3: ni mo pia yako ba ba
0: But that's watching us Sukura Ghana. Nyami shiro papa papa.
4: Ebi chansa.
0: Na awie odi wani kire eh
4: oh ni kia no jika kra u bisi si arma bidri fi na miki
0: okay
4: na pese na ma bibia na ni do ba afrim anani anana bisi ni dia afrim yako na mede ba ko je fegurum ha
0: yenko
4: na ya tola ni re wa na ko ba pa kuma kon ni mai na yako na ko ba sinne ni na yo je fegurum ni shedu na me dobe ba nyama yonko ba ko be friend Alex ano na okini mira ni film seza sabri ma yoko den ma bai
0: oh
4: ko nyare ba oyin seza ya wiro ho ni Alex te yobri ni ma yako
0: na
4: me dobe ko fama ni yana na chireme ni na do fama ni ko bi shi na yana ai bi fa do fama ni na sabri seza ni ni gina fama ni
0: Okay, me das aja kremo dia odi firi nyam fie abano no. Mintimi mfa afre okay, ma mfa wi ra skora na menko. Me ba chodi no be okasa firi.
3: Da sante me.
0: Misa sante yenko.
3: Wo tutu di yanga, ko betoda. Bango odi ama, masa ko ma amuha.
0: O
3: ma ni nyina me das.
0: Okay.
3: Oda ma ko ma tinye.
0: Okay, okay, okay. Me das pa. Nti hena brema me kwan se senior most DJ wa bawura mu anuma ho ise wa chewodua so a obeti ane se wasum ni wo yam edda form team mpe me ho asem ti se se me so na me ko se de dua kunja ya na ba ko fo ntra so nche team ko na entertainment arena abetwa so amo kama kama pa yankopon shire mati efo ina na wonya kwan ebo wura mu na manka woba wanti miyama ina ya mishira mu na uko uwe ya miensa na nachi ya mide bi cosmos uwe jangufa na kin wasi adom rekini se mun pumbo ko pa enti officer aye wo shedin wa amen ka o enu no si na wa antimi ka bi mu na DJ Black G ebe transfer bia kama kama kama ya mi shira.